0: Shui. Sembe jela, tu moto mana.
1: Shuda.
0: Tene kena tu guda, kun chung me tu. Nam yu in tinte siena, kena kepa chisun sahashi. Tere kena.
1: Tere ngon zuzo, nyam lechika yon braba. Si yu duna, nede ta juche tu mari. Masa ngon zuzo, gyurin guze ne, tsambi tsai tu yon mari. Tere indi, ngon zuzo, tamme ro wari.
0: Nye shingu yu. Dikin bai kiran kakushun yung ma shi. Sori tse shor la, kien kien xia shor shi. Lega tindar kare kacho yun nga kien mi tu. Kiran gobu song za, koncho nga tongchu jene kien mi tu, kiran tongchu jene yung ma shi. Nga kien shira xie xing mi. Nga ngune kakushib chung. Kanda kentre xie ne, nga kiran cho lungi.
1: Ya ju a.

0: Nekiran kuanda sikui. Nye tabudu, li jia an kya kya chikide. Kena zoe. Ta xio jinju xiesu.
1: Rangka nga yiji ma chi adi, tu ngui ri.
0: Nye yiji mianmian. Yiji jeba tu zu gori la. Simni yin jen stuan nama to, yiji tu ma ri. Nga da sanda lo gaya chi ni, xine chans kibi. Nga ma rantingu tangu tomu dan sim cho xio. Gabi yu mei sa di gabri kyuk si yutun tari. Ngayi nimdo din lo chi ma simba chans kibwa sim cho. Yine lupu topka la, hui kyuk xio xia sim cho. Di, mei sa chigi tuan xin song sa yin kiri. Chi chen gabi di du, lo chung chang sa yin kiri. Kanda, chari yaku chung mi tu. Gabi chi du lai lab du di, xib du kaku du. Lo di gen na la. Tabi ya jie, nga gu diya jie.
1: Rana gabchi nye juye ba, le lam ma ri.
0: Nga zun na gi, nye zun kan jayi me kirang ke khen se jie. Sing shi la yao shi. Nga yi xiao men yim do diya du, xin na lulu rish du. Du nga gui du nye xing me, yi ne kim jie chal gui, kirang ke juye mta ma shi. Oh, che zang tinggi karsa, jingi zhang laga xiebe kesh tongzo, sem xiang ma shi. Kesi, canbe sozhi shi rehmi du na. Nguan zui, chakru yak shu di lue zong chi kyu li.
1: Sem yu le debji la, rang da ge xie debji du.
0: Xiao mei ge tisha dagba nga, mi su gar je, xie ge nyingbo di, gyung do tong si. Moshimi kashi da jawasme ne paksha nipa shirsi. Nye hakuge, kerangge luji simjige nga zun nante yaku soko guangsha. Moshikaku yoshi. Yine nga kerangla, yishi yu.
1: Nga yiji cheba yachu. Nga jesu ya tunda di nye lu dongching ma ri. Nga zi zhu, nga tup si dang wu.
2: Biu di di nga nyung wii.
3: Ra, ngu ne nyung du du e.
2: Ida, kuang jia wei gang tong tong niki jie gri zilab zang nga nyung du chung.
3: Ngu ne rang gi goyo dung ge nambu da canpu du e.
2: Nye kim za le nambu si kie me, seng si yin. Changpu shu na nye biu di di dian jie, nye kim za ge nambu gyung do si dang wu ha sam chung.
3: Da yas. Shimba, yachi a, yachi yachi. Mune yas gi da. Ran he di di zi yo, nie di pa ge wo.
2: Les les les.
3: Da, ngi ni ge chi shi ne du. Le ka ri ne nga ce gan chi a. Gu dun de le ge chi chi wo ne nga chen zhi da. Ngi ni su xie ga. Yong a, yong a. Ye kan da ji ge jin yu yi si ge.
4: Ya wo xiu. Chen ye ba shi ran chi chu. Ngo yu tu di zhen na ma ri, ki ran xia ba zi xiu.
3: Di zhe san ba a yu.
4: 这你可咋写是吧？别看着的，这我也不知。既然给俺家老妈，我听这做着呢就，穷当的可把用个的。这
3: 你可咋写是吧？
5: 俺给秘书，我是这样给上呢。路途俺呢，拉破子的那大马的呗。
3: 伢那可是个许多钱土的，伢真对要买的什么鬼？伢家屋里得修什么给？伢俺家公司电表要的，真做面的龙我做伢那给充马的。电线拉不着，俺家。

0: rasi duwe. Jo, ni kiyo. Rang Zhang Xiaoqiu da ara dongjie, a zhun qi nie ruo ku ba la ki zhe.
1: Xiaoqiu e zhe ge ke yo ma zhe, tan de jik qian ne yu gu yu zhuo. Lang ga di gang le bie ding ye rang jie de bi, rang ge ga jie ba ha lam ting tang bu yin bu yu.
2: Nga rang chiu, nga ni karo chik bai kab la, rang ke nga sambay tuyumbu do kiyar chiu, sambay tuyur chiu ma ri, kyum zeng kha ri. Ta di kha tuyuk nai chiu ri? Rang chen si tenpo son zang, ten ten nye je de yo ri. Xiu da, xiu da ha chi. Ta tang ta xie na, chik mei zho. Chin chiu gu tuyuk nai chiu kubwa ngay ri.
0: Jik jie na, wo zi qian yu ge ri. Wo zi e, rang ke wo zi xin ge ri bei. Oh, nye tong duo, tong da chi ya yu. Nga ni ka chai bei jie le, gyu bi ge niu yu bei. A ra ge zi tong ba, mong de zhe dong xia, gyu zi lo gyu.
2: Nga kyubki yechuk.

Swalinge nganzo zungkyob lo kanki chu na lo le chu chi chok to dwa la. Chu chi di na nganzo ji ge to ne hin ya zi shi guo de. Mi mang che ge xie zi da che ne chu tang bu da zang yu na mo she chu chi de ma de shi guo dwa la. Xi za da di nganzo zungkyob lo kanki chu di tang bu da zang bu yu bu cheng guo de la.

0: ngay tong shi chui.
1: Ou chan la, xiong ngay kira la wu si chui gan?
0: Tong chung.
1: Kwa ti ngay sung gu do?
0: Ha koma chung. Nam yu di ne sen gu nyu gu ri, di rin ka khe ma nyu ba, chi hua chen chen xin su.
2: Khe chen xe ma chung.
0: Kari, ne su la du ge?
1: Xiong ngay ne chu lo te xia, xe bai ling min du.
0: Lao jiang wo de de, sim ta xiao ma le.
3: Wo zi xiao jiang, ran yang wu tu chu, lao wu nan de yu be.
1: Nie zai zai de yu.
3: A zi, ta de yu ni bu de da nie de, ji yu ma ba.
0: Jing yi ji la. A, la ma ge, chi sum chla zi de, nie te xi dan jie, qi ran le pu chu. Ine xingxie sui di kirangi ngay la dinan di ribe. Lekho tsu gu zhu ba.
4: Hmm. Jia xin. Da gui rinne pui pui zhumdi kunyu yu bai a. Ran nye de yi tuyun ka kai chi yu ma rda. Chang kwa chang xia xie ngui ping xie ma lai pa jibu zhe pi na. Nye xingxie lam san gie chua.
5: Ji gyab ji la. Jia xin ge kirangi pa lun di pa pui ya chi du sui sui kang pa ji le me bi zho xia.
1: 梁木公司娘不拉出去去心的苍蔓通俗你也可以让他学下去他的梁木公司了从前不送有的是吧他给你给咱请个去拉死多这送去可以让他拍拍吧能大有吗这可是我看着你是一起瞧的哦提的脑袋给小姐得有咱我那就偏最看见下难度 到我送过农村了去送去打给个人多钱拿没把票去给谁票没投呢给人给人家做这么的家那那这个人给人给钱的可这多急急急了心急的给给人做个那些呢他来给不着人家是一你那家钱打两毛公司我那些呢你就说给你是 Lehu zuo mo tu bi ne, kirang chen wu de ge zhe su yu zhe, zhe ma zhe le.
4: Du xian ne zhe ba. Zhe de, nga kie jia xin ye shi guo yu.
3: Ji ge ji la, ni kie jia xie chou.
4: Ran yong ma zhe, ran liang mu bi nor dun liang xin ye suo zan, nga yi qi mu du.
1: Qian ne ye yong gu zhe bei, nga liang mu gong si da, jia qian ni ga da zhe wan mei, ye yong gu zhe bei.
0: Yong ma zhe, a xia wu la, qiu ne yong ma zhe, ji ni ji la. Kina ki ngā yīji tēnshī nā tā, tāo sūm nāng sūy lā tī sūm chū tā yīnjī pīu chō, kēsī pīu mō tō bī nā, ngā sō rī nā tī bā.
4: Tā tī shā, rāng sō wē kār chō rā, rāng sō rī nā yē yō mā rī. Kē tō ngā mā bā chī ā, kē jā mō nī bī nā, tā rī ngē lā lō yō, rā bā, tā yī tā.
0: Jī ngī jī lā, kina ki ngā yīnjī yīji nā tā, yō tō ngā.
3: Kina ki tō kō kōf
4: Lo chuk chue.
1: Oon la.
4: Di ye ke wichum luke tenpe shebe, gen yu shuwa ka lo sene ye duwa. Di zhe.
1: Di khari yo zhe. Nga tanda le ge yu. Ma se den cha khala labo yu. Lo bji kong lo, suko dak zhe chi du. Nang da mi du, tul debi na shi.
4: Ke bde de cha cher gi, po len di ge, kiran ge zhe go kye yung.
1: Tab si khari yo zhe. Ne dun tak zhe cha go zhe ba. Nye cho di ge ba, le gu mo zhu ni yun ha mi du.

0: Kalinda, Kalinda. Ye kinso xie go, gang xin zhe de ye sa be zhe ma bu ning bu jiang jiang zhe, sa bu ning bu jiang jiang zhe da, kali qi a.
1: Kese lik chu ma thu na, kente tse chu chi ki yin.
0: Yin chi lik chu shu shu, lik chu mo chum na,

nga tsung yu a shokhen ye daga yong ko ra si xie ran ta har xing yu me ha ko wo ma ri nye sen yi shokhe daga yong ko

0: kirang kengo shik chakbe tui di sukyuru chati che sarsina.
1: Yang Chu Liz, eh.
2: A ti di su go yours, sa ge.
1: Po me nga mo zo jiang ga zuo ge yue bo xin ge ri, yi ne nga deng ge min du, che jie de ge ri, bie de nga che de ge ri, shi ba, ran mo la bu ge ba.
0: Dian zhe de lo, guang lu chu xu de pie ba ta. Ta se mo zo ru ga ge, ru mi sa ba xi ge. Ru ga tian na xiong ne, da wa sum si.
1: Neng mi ge qiu qi ge yue. 年阿家一年日，彭母一年日，阿江大姐阿舅生日，所以年先阿。

0: nga tengu loge nanga che cha chan lup chung ki hui ge gen chi ye tang do gen yu xu bie lo ji ni tie na li na ma kong bie na wa chi tu yu bu ra chi tu cham ri xiao gua le ga mi du mo zha dan jie di gu guan zham le zhu yu da guan zham la Gengo mojo gugen dinje yu na Gugun chi che kaba tega inba sik yu Ta konju nga me zhungme zhungme sik ri Ngu gugu ma ri nge gyegu sik yu
1: Te zun zhowe che tu Kongi che gu tang zanzu na zon na shu yu
0: Nge pomo tanda lopcha chukwa shi Nge sanda yinye lekha chukwa shi Chikbu dena yimu ki ne seya di poya nyinga yor siki Che san nga mimambu yu sa chwaya kabishira yu
2: Nga tanda badon jin jengi yu Di jamba tu zu yina mambu shira guwa shi Nginda jamba yina shi ne pendo yu shi Tuzu dosya yang yukshabi na pendo yomashi.
3: Oh, to chemise. Oh, lagwash shukchen ma shirab ma yubche, nus dewa, nus dewa, nus. Yigi ni chemise, nus. Nus. Sase nuk chita. Nuk maaj ma yubche.
4: Genyun shukengi rizze chego jizu chigyo rizigi. Didu korang... Mojo ruga tien na shu gyo, dien shu che xia.
0: Nga rang mojo jang du yu, wadi mojo ge jodan ti jang du shita yu.
1: Samdeya, Ruka Nanki, Giba Nung Shaki Chesu Tsu. Shaman to Niku, Mojon Dendu Til, Samdeya, Mento Goyu.
5: What do Sturba? Do Simbada, Ching Yisums.
1: When Yang Dendu challenge you with Samsu, Samde Mojo Rugani, turn your shi.
0: Near Sunday, Casey Gimitu, Yine, Moransemna Sabati, near Hakuki. Morange, Kiran Tsu Ruka Nala. Mi kazuyoje, pu kazuyoje, pom kazuyoje si chigi. Ta morangi di tela, mi si di si chigi.
4: Kongi, mojo ruga na la, pomu mangu yoje si gi. Nye gubre, mi si gebe geji tinte si gyu. Randakba, zemu nipo degi yoje si, chob gu gu yu. Che zang kong, jendu ti na la shu gui mi tela, te zom yu giri.
0: Nara mojo roga ne tuyongo samchu, tantong ma roga di ne tuyongo men chochi samlo kochi. Roga na la pomo mambu che, puu mambu midu nga roga di ne tungi yin silabu yi. Da yine morangke midu teni chigi midu.
4: Nye samba kesi pende tuyongo yi na, yang chowe kumshi yao di chu zhuri samchu. Dagba nal kaba de, chuzu ji ni bedi de ri. Tenzhe qi.

0: Tiri mwaran shugo le dwaan, ngaran zui, chan yuebi yin, nyeje dan ca yori.
1: Chaga nang la lepji, shine nyeje zhong dar chebi, nye dup se la. Den zhuyin ki ngwa dong la yang, zung dan mang tu qin yu.
2: Kanum ni, den zhuyin cha dung ga xio sike gebi. Gyanla khunan su ta nginpo, wane gibi shira chu. Ngare siga le gyundo chi xa.
0: Ngani ngayal duyun li inda. Inda, chi. Chukwa ya kum. Som. Si. Dina ma du xia. Odus. Odus xia. Di wo la ma, odus. Odus ri, odo mas. Tantarang, jang jia shira qin yo ma raba, lakpa toba shira kya ma ri, di ma lue shio. Odus. Shigo ozu yu shin badaga, anu odus, du li ya dus ya ti. Jurgu, nishu, zekji, zengyi, zeksum. Odus kali kali qe, ngangyu rinbu lakbu yu.
1: Mojo ruga nangki. Nza xie ki, denzhu la yang kardie to chabduin chebe, zhuwa ti nye tu ju.
3: Oda, mabu shira maju ma shu. Nanda mendo se ya.
4: Lengwe, sayo da che chi chi ju.
3: Mi na malu ma shi, mi dewa chik ten mendo. Samo di pe do di shi do shi.
2: Tari di kora mitsi na la zabi kardi chi shu di ri si lop chog ri. Che zang ngare le cha ju ngome toni yi na kong la gyab gyo chig gi.
5: Che le zesu chi gen dang kye si mi du. San de zesu che bi yi na ngang zha tian zui ye zhu gi.
4: Sha ji ji li jie mi.
2: Nye kong le jang bie zi wa di tsor tu bu chi gi yin da.
5: Oya, yao chung xia. Oya, ta yao bu xie zha chung xia wne. Zai zha.
2: Xiam la, pei gi mo zho cui nan bie le cien, tar ge qi wei tui rup xie bu ti, si ro na.

0: kāngwa nīng kya kyun chūng zhū zhī. Kāngda kya nāng zhū tī jīk tuyab gēb yī nō, mī ngwē zhū zhōp kya yīn bē kāngwa nī rō shī.
1: Zhū rī lā, dī ōng.
2: Zhū rīng zhāo lā, tāng tō nē chū shū āyū. Ngān zhū nā lā, lō chū lī mī bō tō zhī lē mē zhāng. Ngwē dī, ngān zhū mā chē bī mē, kyun chē tuyab mdū lā.
3: Wō shī, dā chē nō, tāng tō lām sā bū. Lam sa bwena chi nyi lenya yoshi. Dine chi chi khan pe shi ba zhe. Chi chi su su nyaha dian chi kru ma. Lam sa bwe.
2: Mone la?
3: O, lam sa bwe.
1: Ani da yao chung bri, mi xe ama. Da lu yi sem suwe. Ke des che ne, zhu rin zhao la ga nga zho ya guang pa xe duwa. Du chi da. San shuo nga bne, nye mo zhe ce je, kui di xe bia khan pa sa bwe na poro che wu. Yong duwe.
3: Bu yi.
1: Nga rang zho yi nim duwe, ba ra ki bia yoro ba.
2: 用啊用啊，
1: 要不都
3: 不认账了，他欠呢。

0: Azi, cikap kela. Kirang ye dije so na nga betulo des. Dusna, seni kungse cera yungui.
1: Yonga, cina nga.
0: Cikap kela tojena.
1: Kirang kafe tojena.
0: Seni cie yung.

0: ayu shendang, jingsong yinba, dila yinna nawe mebu kongzuyo ki, ini sosuyo ki pangar tang, sosuyo ki bezon la te chinche, rwa, ini ngaranzuyo ki, ini rangchung kham tang, tabzuyo ki wola ya, ini sosu rangyi ki ringne tang, logyu, sartoyo che tang che shinbi ki, dinche ki rajo chi top deyo res.
1: Kongi tumbi na, gesharken wundu lani, pyo du tunbe doche nyingme tuga ki, nashu zoze. ngari sakui gege zongkong gi melong dapu nashu ta tishin pyo gi yu ui gi kongsu dogbe lasa chong gi dulong zongkong gi sangaraka nashu go la ngodru durdu na chubsu. Shamla gela ne pyo du tunbe doche sarme tugab gi nashu go la ngodru nangyu inbe lenge ne mutu gisi na ro.
2: Shiri renang
0: 地面错落这个年故地面修罗远征西日当团战孙不得了我这需要的做第一是多些三面退了些的但几当我让做多些三面退了些的我真肯定起来也切过过要的是对退了几当主当前的得跟空了我让做我这去我让做我这去行不行 도제 사르멘게 튼주 죽지베게 로트이들라 디레스 디 타벨 로치직 세상 알아도 지당 조당 제베 임베 있나 도제 사르멘게 튀릅 고초베게 로듀티야 아니 타벨 롱어 치직 옌 춘제 고죽 여버들라 안 지당 알아도 미리게 사유 망부직 림신 도제게 사르멘게 아니 튀릅 된다지려야 ane pegye la ya, perim tila ya nga rangzu njugda jugshinba tindaji res. Ta tiyege chonda zo kare yo res du kongla shubige doje nyingme ki turab kapsu nga rangzu ta doje ge nyingma la chashamla dongso yo chebar wa ane zogdung cheba tindaya ta doji dang tindaji nga rangzu tu lenji je ane dowa tindala penzu dongre zi ane ane doji ge jigla ya dongji lakja suya ka ta tindaya ji dang ge nga rangzu lakze ane ji kare ta chuze mabu yina, dindeli denji ji doje ane nyingma siya ji dindeli ya sogu yore. Ta ina doje sarme kabla rwa, zo ina maranzu doje nyingme tuigab gu ane miri ki chashamna ngonja tsuidu rwa, ngonba gyawa, yana mana shingdo tuwa, yana mana sen nanglo ki ane ji maranzu jibu dindeli zaizuyo cheba. Dindeli ki tsuda ane di rimshin kandajila ya ane peje chukuyo ar suri rimshin ngaranzu durik ndepzuk siya arwa tindajik ane dhwaya thangbo kyeju jikshi nyeba di ane rimshin ane ngaranzu gochuk tenya ta lakbarto shingna kuyi ina ari tindajila inba ina ngaranzu pakba tindaj suya da ane tenegi ane rimshin ane longo ane sumdong ngabja chukya chunji ane sumji ane dhwui thokang siya ina pyo sado dihi kangla ina ane ngaranzu gochuk arwa ralu tang palangda dinjege yane goju denya ge rimshin goju soza chya da denzu ya ne rimshin ya pheje chungwe mengshi kangla yin na ne doje sarme ge thurep din na sija dendo ki a chodap tin de ya pheje yong ma ro tim ma yin be ne ngara zu rubyo nge me chi ro ka sa kala ya pe chin to ya ge nge me ge ne yu thor ne ne sija ji de ga dinje ya ne rimshin sum to ba ane tengen ge ngara zu doje nin me ki a dongse doje sie ti rimshin ane kandajila ya gyurtugo rasu du ane rimshin ngaranzu ke doje ke chamo rwa doje chamo chungchung tinte ya suya laksa jikdang tene ke doje dongso ta zogdong tinte kerkyang mayinba darso ke doje tinte ya pyeje chungba chesang da durib di nalo ke che ngonsan tuyebe ke tsabzung chinu dang tuanze la cha shamna lakbarudu ta ngaranzu doje sarma siye dike durib di la inna jikne zama rwa, nga ranzu zama di pechwe shuk chenpo tangya ge, tinte chik nyi ne, dendu rwa. Di rubu ngeme ge, ente tinte ge, chowa ma yinba rwa, nga ranzu gyunde ne dendu tinte chiya ge, ene chowa tinte le ya jupa. Temingi nga ranzu keda lakse chungba rwa, ta cha shakwa yinba yinna, nuri ya, nga ranzu debzuk cheba chunje ene, sumje ene nuri ya, ya dago rwa, cha shakwa nga ranzu cho yinna, cho dago ri. ane zamba ina zamba dao da ti nangshin ki juri tanzu kharare su duyga la ane je ina re, je shen ina re, je shong ina re tanzu pe rimshin ya kera ge tinte ki lakze chungde ba o tinte ki da di turib ane nga ranzu 도제 사람에게 드럽디게 계속

0: yuzo titab zha yores. Da na nga rang zu tirin duru tsabzun zamgi doje pyoji doje sarmen turab gabgi inna zuwe ki nishu tabuji ya ngudu shubi inba inna ching ni yalung zambu yuki shurgyun ki ane longshung ta nyi ni inna zaju ki rwa pyoji sharjo ki zaju ki shurgyu kongi ane shiongsa tindiyata yanam na shenshikla ane pyoji nubgyu ki togang tabu tindili ya ane nga rang zu ki naje tokshib cheba gyu ane rabda rinba ane sarnye tubi ki ane nishu gashikla inna ngudu 今天咱们学个意思。昔日的月亮，今日出。罗州的人口，今日虚弱。泉州，昔日。但伊拉唐某的来伊拉，但阿郎做做亚龙藏布罗哇，但亚龙藏布的那阿郎做，拍个罗州云南人，罗州中共云南人，阿那人那个阿郎做中共云南人，到底阿郎做几呢？ mātā pūchī rāvā, māyūṁ tā pūchī, yāruṁ tāngbō kī shūrgyūndī tsō tīndē chī lā yā, tīndē chī lā yā tē tī ngōchīn chēpī yī na, tī lā yā jī chāñ yī na, tī lā yā nōntū yō mā rīs. Chā sāntā yāruṁ tāngbō chā chāpī yī na, Himalāyā kī, anē chāngyū, lāqabār tō ngā rāntū tōngbā tsōng kōng kī, anē chima yōngchōng shēpī kī kāng rī, tīndē chī lā yā tāngbō tōng mā, anē yā chūngu tī, tīndē chī lā yā tēng kī yō rīs, anē chī sū anē, anē ngā rāntū pā tī, gyagar gyujiji, anewa lojo gyujiji gyagar ki pa ane ma chugyu ka mambuchita ya ane ya nrejo gore. Da pyoji doche sarmen ki neshu yi na mangche waji nga rangzo ki tanda ane yalung zangbo ki chugyu tang yana tege zangbo ki yela tinde ili ya ki ane kyabche tete gore. Da bina cha shaba yi na nga rangzo yalung zangbo ki chugyu shung rangla ya nebe ki ane lazi zongki ane koshun neshu tabo. Tēnēn kē yāng yēlā kē chū nyāng chū chū chū dē, rā chū chū dē kē yāng mē nyāng chū chū tē yī nē zhōng kūng kē sā kōng chā chā bā yī nā. Anē, anē, tā lō ngē sō rō, tā ngā rā zō yā lōng zāng bē kō chū chū yēlā kē nyāng chū tē yēlā zāng lā zō jī kē, tē kē lō chō ngē lō pā chīng bā yī nā, tē kē nē kāng mā rā zōng kē tē mā bū chō sī yā kē nē shū. Tēnē, wē kē rā wū rū kē, kōng sū tō kē ngā rā zō dē lōng kē, anē bē dā lōng chā sī yā tē nē dā. Ani lasai ki ane chukon na shu siya tindayda. Ani loka kongar ki ane chenggo lungi na shu siya tindayda. Ani yang nga rangzu yalung ki rwa ta pyoge jingne ki chunggong zawa yalung ki yu ki ane chonggi pangdar na shu siya tindayda. Tene pyoge shalung nga la cha shaba yinba yinna ane po zong ki laba na shu siya tindayda. Ani nyingzhi zong kong ki ane luding na shu siya tindayda. Yunxing siya tindayda. Yana chomo siya tindayda. Jia lama siya la. La sōkbi ki ane ngā rāngzu doche sārme tūrim dīdāng ane kōng sōkbi ki nēshū rābdāng rīma tīndi yā nye dēw rī. An dāla ngā rāngzu dā jirdāng chēbi inna tūgab dīgī rwa ngā rāngzu lō tū yī la chā chābi inna doche sārme ngī ngā rāngzu gōchukbi lō tū yī tī ane lōngu chī jīk chūnchī rī. Dā inna pē ngā rāngzu rāngyōng chōng ki sāgōng nī nye bī ki doche sārme ngī tūrab rāngi tūsōng dīla yā ngā shuwa ngā rāngzu tāntē pōrū lā nye dēba tī tīndē kī tā nā lō chā jīk tsam yē yāng kī dōchē sārmē kī rīngnē kī kōngsū tōgwē nē shū māngbū nye mē kiāng ngā rāngzu yū zāng kī lāqbār tū yō yū kī rwa wū rū kī ane lā sē jīshū ngā yō kī jīshū yō kī ngā rāngzu chokōng nē shū rwa tā tī lā chā chā bāyī na lā sā tōng kēr kī chāng chō sērā rī kī ane nūp dōp tīndē jī lā yā nē dēbi kī ane lā sā chokōng nē shū sēb tī rwa tā tī nē shū tī lō sē lā dēbi yī na ane tāpiān lōngō, sūndōng, ngāpja chūgyā cūnjī nē, sūndōng būrū, tīndē chīlā chūgō rē. Chē sāng ane tī nē shū tīlā chā chāwī nā, chīk tōng gubyā, gyā chū gyab shū lū, ane gōnggā, rā, tōng chū nē, ane gōnggā chū sām tīndē chīgī, tū gāw rā yā, ane ngā rāng zū, pē rāng chōng chōng kī, ane rīngā yōng shēr tīng tāng bū, tīndē kī tō shī bē bē gyurim tī nā rō lā, chū gōng nē shū sē bī, nē shū tī tīng tāng bū yā nye bī.
1: Kondo Yensharkin Wundu Lani, Pyodo Tunbe, Doche Sarme Tugubgi, Nishu Kagi, Ji Nedanta, Tishin Kaju Sogi Gola, Mudu Durdushi Nantrups. Ten Jimelitana Gela Chone, Mututi, Doche Sarme Tugubgi, Nishu, Lase Chugun Nishuta, Tishin Shizitongi, Kangmar Zongkongi, Mobutu Nishu, Betundu Sungne, Mudu Shiptenangu Yimbe, Lengene, Tudodu Gizinangu, Maniwa Naro.
2: 사투 망조기 서동 초등 사체나마타 둘이 조치 我제타 신도 오마타 신지 망자 샤타 공아 망마차버 수치 요구용 나고 사투 서동 초등로 지송키 능미 디탄로 송접치
3: 로제 파주 열기 최고 팅지기 제주 거로 니지 고주 거로 생제 로제 파주 뷰레 더베지 캄 양의 로제 파주 진서바 창제 세븐 노부 송주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 강대도 템초 게데 팅지기 제주 거로 나기 고주 거게 생제 로제 파주 뷰레 더베지 타 로제 파주 진서바 창제 세븐 노부 송주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 냠도 뷰주이 창골라 세시 유베 므라 린나 므라 뷰주이
4: ཡར་ཐུ་གི་ཡ་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆེ་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆེ་ཁུ་དེ་སབ་ཐུ་སབ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སོ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆེ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་ཏེ 야 미김비 능군 디부 미부타 능군 가봐 나추 약스 된바 고나 고유코 럽칭이드 로스틱팀 제모도 과소기 야 메니 츠튼시 교부 칭피 당도 피타 칭비 당기 튼세 칭피루니 계급기 치와라기 유비 야메 나츠주시시 지신기 닌줄레 주비 민주디 원투기 릉교 탑람기 고니 민주 능공기 사와게 돕라 민주기 규림낭 갑갸미 고비타 능공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야 미바 야네 상토
5: 균통 야메 니리탕 대외 정신기 야메 니라 편부유 규림 용라 셴슈 유비 셴슈 뷔치라 겐린유 카바랑자 레워게 구지 투숨 구구 구추숨 산예 라스냥첸람 후캉면캉키 니드부살베카지 칭비탕 나녜 디탕디네 시그지 루무체 디쿠요카지 칭비탕 나녜 메제총캉 로고총게 니동치 권부람 포가룹총탕부요카지 칭비탕 나녜 메제총캉
6: 다야 자가 기사
7: 자들레 돌돌 주게
6: 자가 디스스케바 케요 말에 람보로 친친네 말에 한리파디 배치스탄다 디나기 주스존에 영중의 면서리 제장자리 견치민도라
8: 자나고 야구지 체리
6: 수수제 멍요를 대제 한리방 배치단의 지거리 또 세감주장지 포보다 수수제 멍구연의 주스디레 링지 포보다 아니 주세단의 최야구지 링기
7: 자야 오스차사 도시에 초코샤라
6: 예랑 배치단야디 한리방기 텐세 사르디르다 실로레야 니메오레야 마모시시지다 남보레야 나쁘빵보 야부시여레
7: 한리방디 오네야오도
6: 한리방 금중땡기 아마라기 파르디 문지 야부시나로나
5: 타스 원조 촌레 창구장 한리방 총캉 품시캉 름수 미주 삼비오 한리방 총캉 링고 샬람키 게컵록체 카트 한리방 총캉 你们操啊起阿公和龙当月长修修罗家帕主你过去会的司徒萨推那么细给开去了命令岁月了你过去女不养前不点月别阿公堂你空可对群养参不许日子吧军点冲过所起对群养参不许地为你过堂龙过七处养过土了苏波群起苏切列不行温土被马切我东养干不行温土七路主地罗家帕主你过去会当不能堂
9: 罗家帕主一日结果，天气的解决过了，你的工资可不升级。罗家帕主比例特别健康，养的罗家帕主政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾，百里月白，普美推动进抗掉的天气。看的天气的解决过了，我的工资可见升级。罗家帕主比例特别健康，罗家帕主政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾，百里月白，普美推动进酿的培育营。长过了七十月白，我了林呢，我了培育营。
4: 亚米金边能红地不灭不当，能红卡吧，能去养死团吧。过那过鱼壳，老子你对老子竞争节目都不说给，亚米你去团时，脚步轻皮糖都撇他。
5: 青皮糖给团结青皮路呢，结合起青蛙拉给右边，亚米拿出就是吸引。自信给凝聚力主编，明确的温度给冷却特朗结果呢，明确能供给稍微解脱了，明确给巨人能吸加美国的糖，能供了普通面板糖的小卷钢牙面板也能上头。运动也每年热汤，体外人心气也每年了偏不远，巨人用了吸收右边，吸收补气了，干练血，卡巴肮脏，来我也过紧，出松过过，过出松三年。他是杨成朗富康面康起年头部十二百卡住青皮糖，那年地糖地呢是个是卤木菜地块卡住青皮糖，那年面菜从康落个重叠连同区管不冷落个六穷糖不卡住青皮糖，那年面菜从康。
9: 如今的金本尼让最头的那边边出个轮不马错，巨人提出变得轮不轮也还将要不远，如果路不头轮不烫还将吃不远，你可以落着错路不头到边吃着着，还是可以给我提出通求呢，我吃不起闺蜜。第一，既然那头也当然腿不烫，腿不可能脱不干净，你根本就生不上这鱼。各地头常买落着路吃烫，怕买路吃。别只落端汤，几间就我上了店内，羊汤白先只脱脱。开始一看，给客人了高位旅店面前白炒不洗又不洗呢。看见高阿天生了娘奶，先说今年面前冷熟洗呢，哪里让脱个又不一起切巧。
10: 哎，跟我这个大的事呢，刚把困没得个，让我待不远吧。大连买个吧，我那买去吧。你我爹当初还见过很多的，可是投入得不起死人那些。
11: 那票年赢了，你我当见过很多的票呢，也不是几多。你我当见过很多的，见过个爹当了，送就投入的吧。
4: 亚米金边能红地不灭不烫，过那过鱼壳儿所给亚米你去团结，脚步青皮糖都撇烫，
5: 青皮糖给团结青皮路呢，结合起青蛙拉给右边，自信给凝聚力主编，明确的温度给冷却特朗结果呢，明确能供给稍微解脱了，明确给巨人能吸加美国不烫，能供了下去几美国别讨呢，也能上头。
9: 三年，他是杨成朗富康面康起年头部十二百卡住青皮糖，那年地糖地呢？
11: 林国大建给红国的关键吃了吃不赢呢，点不接，能面临生产阶级公民多，人杰，大年刚不点面，自己俺人都干了几上，特里赢的年，林国大建给红国的关键，全部也好几个赢的。林国大建给红国的，巴拉达阿姆拉的配不赢呢，湖南人生不干不用不怕在，过年我又不能行，生疏用不得啊。
12: 感谢茶外中的界面这些盲切话恰不会被告诉天目罗切话短途吧他天啊街道的白白的外孙秀金那么行为我

Tsang shang riwi kya som ki yega te te to ge yue be. Ji cha ra dong bo tang chang jang ki namba si chub yue. Te le, kyun gui lhoku kyun ne, cha long chui lan de be singam ki nyam nan shik rang shu sung wen. Kwan zui te to ki xing ba zubu yue la. Jiang dou ge loma ya, ha jiang dou bu yue be ka ra, pa mo gar bu xie ya chur xin bu. Yer ju ta dun gui tui su, cang shan ri wu kia sum la, sum zhe ming gu cu ye. Te ya, kia sum la xin ju qie ba le, nga ci, cang shan ri wu jian gui nama ren xin ki chu bian ta. Nam shi gyudo chuyo ki genga ma la chi dara che ne tong yung tong ming suwa ki zheyo ne tuyun xie do to gyo ro pen do ye. Teng un long gya yi nga rui tu. Ge gong eri ne yin bie ao de li yue se fu lo gi yi. Le wara chi cha chuyo bie te ri ne cang shang zhi wo ro le piu. Jie lu qi dong gu jin sheng yin lue dao xi bie zai ni xun yin yin kong ki cang shan ri wei ding tu qia sum la ba xi ge bie wen ya qia sum di gam ne luo ma qin cha ru wei ta jia qia sum ki zhun xi zan ma duo sun xiu yong su xiao si qia sum di ne ta mi ren wei sa ra zhu che ni ki su yi de bu qia sum xie xi luo ge ta jie bie ting wen qia sum di dun du ya nyambar shi kyeb hiyo. Bar naan ki kya sum dini maji tayo ki loma maa uwe sum shin tara gingar neba shi men ru. Tuy ting zan ya gito ki bay bar ni hiyo. Bar naan du yuebe kya sum di shio ki ridyo dangma shin ti nga zane ton sa me bar kyur hiyo. Kya sum di jibu, kya sum na lin ta nyam tu gyur me ki cang shan ri wo sung shin rang jung kam ki pe jib la bang bu chi shin chi. Marjuni, Zhongguo Yunnan Xingjin de Jiu Yong Wei, Jie Ji Zheng Xin Ki Zang Bu Xi Ma Ta. Wo De Nim Chang Zhuo Ki Zang Bu Qi Xiu Xi Jian Shi. He Ya, Zang Bu Ti Jiu Gui Mang Qi Wa, Qi Yam Cha Du Si Li Mi Ma Ta. Chu Wei Kan Duo Ma Bu Jie Li, Marju Xie Tu. Zang Bu Ti Du Yu Ki, Chu Zuo La, Yuan Jiang Xie Ji. 原将咱们如月图能系感谢计划的你为出处切入为他操为天空配种所能系朝鲜将吧车主不在用对日记阿略接下来团图没那么这边强健主义

0: Konsoles.
1: Reis.
2: Gongmo zong, tirin lega tunje qingjiao qie su.
1: Qingzi yan, qingjiao qie su a. Ta ri cao ji, jin ma ma qie a.
3: Les. Kiran an zi, ru hu yak xue yi ri xiao xia.
1: Ran ni nga bie le shi ha qie. Ya, zhi su, zhi zhi qie la qiu.
4: Xiaobin na xue, jin nan ni ge xue ba.
5: Ke qi.
4: 而现在，丁阿叔是俺去接去的，别谢你。
6: 客气。
7: 不谢，不谢，不谢，懂不听不懂啊？哪个生意？

0: kuni, ta jis, mui kip chamaxi, kis tin jay chamaxi, cen ri li gyan sang yumar ta.
1: Di jay da gizu yori, cen ri gyan zin la mi gyan yori.
0: Rung mu ni, mi la da nyam na chi zi mi bai.
1: Nga mi la dandu yuk zay dendu me, nga rang zo gyan na lu lo gu bai.
0: Ling jay, nga gyan na lu du me me, nga gyan si chong si li yi.
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Kirani, Chawalam to Yumsho. Naranzo Tobosum, Jemato.
2: What?

0: Ling Ling. Nye kong ti ke lakpe na nyo tu. Jen yin ke. Kong ti ke kye che kata chwe pe nambu to zu chengi.
1: Ama. Duda. Ama ra le sombu pe nyam shira tu. Jen yin. Gyu chibshi.
0: Tidre ma shida. Nye yigis shinga meba. Yine jenyin ki yigida tsutombe jil. Nye shine hakos. Jenyin gonga gabzam maari. Kimzange jenyin li jebe zwa di longju chig yori. Ling Ling, ngang mo na kyo bisira kiki.
1: Ama,
0: Jenny kar sang bu yun mga sa hamag ko kare yun na.
1: Ama,
0: ama ji yun na. Chamu, susu chapchu lu sunggyo chapu nang si, susu buko sunggyo chapu si. Yine-nye, khonzu chokwa gyan thubu zamri ma do. Khonzu khadzu sengbu yu me, samlu danyu me. Bugu tsol goya di, gongo khashe je zawa ne ma ri. Khonzu goya di, zi sim ri. Jenny.
1: Mama. 妈妈

0: ngani tin cha ti job an yi chang ma rong chung jik bu che gup chue dang ge si chi kha ji le gi cha bu zhuo qi yi ti ri ji ze ga ta men zu guo ga zhuo an yo ma ji dun le kong ju shi du cha yu qi ga zhuo
1: gu da ngan si de ya mi du mo zhen na zhuo
0: ge la ta ge ngan zu kang bu di na le ma de ya kha je
1: Namsi Munda Devina, Tirin Chacha Puyarisha Kangudi, Choruna Yubida, Shoni, Yang Savu Yuza, Jiju Tianyagi, Yangachimusha Yori.
0: The Chenna Kangina Din Yumadbe
1: Yumadi, Jiruni, Choruna Yugu Yuza, Chacha Puyuda, Kangashua Sogi Ginche, Tungu Yori, Tado, Chidam Borjinda, Dushu.